adupe adupe o adupe lo gbo eyan te ti pe te dasi lale oni alaja ti won pe wa lekan mo ni gbagbo pe e se yi fun wa ni abi oda e ja soro leyin eto bo ba ni nkan kan ti e fe ki omo Nigeria gba yin ni moran le lori te se fe ajo so siwaju ojo Monday ti nbo e ja ajo soro lori 0703794-4104 arabirin iya adelebo ti won ni awon nfe imoran omo Nigeria awon eyan ti gba yin moran o ba nkan pe ba won kan se so pe o da awon eyan kan so pe ah ro ke to se o emi o kan ti nkan kan si yin bayi pe e tele ilanu aisin ti e ba nsin ke wa fi to awon obi yin mejeji leti nta won obi yin ba se ti won ba gba lero lori oro na pe ah mo sakiyesi pe konfo bayi bayi lo mo lohun o se ah mo sakiyesi pe madina bayi bayi lo lohun fe se o dadi mi mami mi ki le ri si e ba n fadua si fun o bu ni ko se rin eyi ta won obi yin ba wi hun ah mo bi ni e mo gbogbon te fi rora ti wole si odo ba le yin koro o le yanju gbogbo awon ti won ti gba wa ni moran ni won so otito okan won ati nu won fun wa mama ti won fi oro ranse lori aranmuje na leyin eto awon ti awon eyan fi sowo si wa ninu atejise a fi sowo si yin o e seun pupo oju oni ti wa oju oni ti eyin na adupe gan ni leyin eto e ja soro lori 0703794-4104 kasun layo mo ni nkan pataki ti mo fe sare ja yin si ti n ba ti ja yin si to ba di eyin ta ba ti polowo leyin polowo yi awon rin aladidun olokan ojokan ni mama tari sori afefe fun yin e ku kale kasun layo.

0: ohun pataki ni ilera je funi arun to taku tolohun oni bi re so fun bayi wipe ki se le re ile ise miracle arts international mr guarantee agba onisegun ibile to mo ewe tegbo to fin so mara ye lo re ti de lati sayewa ilera lori sirisi ona pelu irinse igbalode won le mo ra esan to nba ofinra esan wo lo se won to ti ro pe o sona abayo awon kokoro ara tin fa esoro sagu ara eni owo o ma kuriri kese o ma kuriri ojo eni o ma wo bye bye ara o ma yun ni aile se de omokunrin ati nkan alejo omo obirin tin se segesege yo mu kini obi o ma wu labadi ati be be lo tete gbera bayi ma bo wa sile ise miracle aba international mr guarantee o le je moran lasan lo nilo o re o si dayo o ti togbo togbo igbo ti di o ti tona tona ona ti gbaya mo wule sokokiri mo o fun eyike yi isoro to nba ofinra e ma pe sori number 070-667-99793 lekan si 070-667-99793 ile ise miracle apps international mr guarantee lo so pe a o ni faisan loga
1: e ka bo sori eto ilera re se pataki lati le ise miracle apps international mr guarantee olootu iseto ati sanra ibikibi ti e ba ti nbo so kale ni ile epo nnpc ga kan bi sale ni ilu Ilorin ya si ona to wa legbe ile epo ladojuko alangwa petesi to wa legbe rotnus ni office wa ri wipe ori bana wa nbe ko to wole o tabi ki o pe mi sori number mi 070-66-799-793 lekan si 070-66-799-793 tabi ki e pe mi sori number eleyi 070-3650-8206 lekan si 070-3650-8206 gbogbo n tọlọrun da daada mo ni ko si arun ti ko loogun tori olorun ti da ogun siwaju aisan ayafi ti iwo ko ba ti pade eniyan kan gbogi to kaju e ni ile ise miracle apps international mr guarantee awa ki si awogba arun ti a ko lati ibi egbin laarin okunrin ati obinrin arun oju ara la wa ntoju won le pe ni urinary tract infection pelvic inflammatory disease tabi bacterial infection arun oju ara ni gbogbo won a le ko arun oju ara lati ibi idoti ile igbonse laarin okunrin si obinrin apere wo ni iwo yo ma ri ti o ba ni arun oju ara tita riro ti o ba fe seyo kurokuro loju ara ati gbogbo ara ara yiyun ara jijaje inu re yo ma kun eyin riro ara tita ara gbigbona ito re yo ma yellow pelu iba lore kore ara gbigbona lati nuwa internal heat nkan yo ma rin kaakiri ara re tabi ki nkan funfun ki o ma jade loju ara re ti obirin o ba tete mojuto arun oju ara o le se akoba fun alejo obirin o de le dena ere igbeyawo ti okunrin o ba tete se itoju arun oju ara o le so omi logbologbo okunrin di omi lasan ele le se akoba fun ere igbeyawo ni ile ise miracle apps international olootu iseto ati se aridaju ogun iseto leyin opolopo imo ijile ati ise iwadi ilera yo si je ti e lagbara olohun ma wo ara re niran kan si wa ni ile ise miracle apps international ibikibi ti o ba ti nbo sokale ni ile epo nnpc ga kan bi sale ni ilu Ilorin ya si ona to wa legbe ile epo ladojuko alangwa petesi to wa legbe rotnus ni office wa ri wipe ori bana wa nbe ko to wole o tabi ki o pe sori number yi 070-66-799-793 lekan si 070-66-79-97-93 ona ni whatsapp number mi tabi ki e pe mi sori number eleyi 070-3650-8206 lekan si 070-3650-8206 kini apere ti iwo yo ma ri ti o ba ni arun iseto iwo yo ma seyo ni wakati si wakati papa julo lale eleyi ko ni je ki ororun sun daada eyo re yo le bi eyo omode inira gbigbin pelu tita riro ki o to seyo iwo yo si ma laagun sibe sibe sere sere ni o ma jade tabi ki o ma wa rara o ma ngba akoko pipe ki eyo to jade eyo yo ma seku sinu bladder ni gbogbo igba eyo fifonka bi ina weather ti o ba tete dide iwo yo seyo sara tabi ki eyo ma ni kon control ibi to ba joko lo nse yo si iwadi ijinle fi ye wa wipe apoju eran jije red meat pelu processed food le se akoba fun arun iteto e ma je efo pelu eso ki e si ma mu omi daada e sora fun oti mimu ti o ba tin pe 40 years toju ara tori bi o ba se ndagba si o se se ki o ni arun iteto ti o ba ni baba tabi aburo tabi egbon to ni arun yi o se se ki wo na ni toju ara re ijafara lewo iwadi fi ye wa wipe okunrin ti o ba nse ojuse re lodo aya re o le se idiku 20% lati ni arun iseto ti a o ba tete toju arun yi o le ba bladder je tabi ko se akoba si kidinrin yo si so okunrin di akurete ni ile ise Miracle Herbs International Mr. Guarantee olootu iseto ati se aridaju ogun iseto ojo ti a ba bi ewure lo ma rin ojo ti iwo ba bere si ni lo ogun wa ni iwo yo bere si ni ri ayipada lagu ara re at fast gbe igbese kia kia ko si to wa wa ni ile ise wa ohun tawon eyan ri o ni won fi kan sara si wa ni won fi npe wa lotun ni won fi npe wa losi iwo na ma bo tori aisan ni pa memora ke npao tun mi sita ke ntu ole loruko ohun o wa so pe o ti nawo nawo nawo o ti logun sibe sibe o ri ayipada o tin so pe na lai na lai igba ti na true ba ikoja enikan o mo ni mo gbe igbese kia kia lori arun to nba ofinra nitori igbese to ba gbe ohun ni o mu oku ninu arun to nba ofinra iwo sati ma bo wa si le ise Miracle Herbs International Mr. Guarantee ibikibi ti o ba ti nbo sokale ni ile epo NNPC ga kan bi sale ni ilu Ilorin ya si ona to wa legbe ile epo ladojuko alangwa petesi to wa legbe rotnus ni ofisi wa ri wipe ori bana wa nbe ko to wole o tabi ki o pe sori number yi 0706679793 lekan si 0706679793 ona ni WhatsApp number mi tabi ki e pe mi sori number eleyi 0703650 8206 lekan si 0703650 8206 nje o fe gbe igbese aye alaafia nje o mo wipe arun to nda e laamu o le je afowofa latara ijekuje imukumu ati lilo ara eni nilukulo pelu aise ayewo ara re lore kore ti o ba fe gbe igbese aye alaafia toju isan ara re tori isan je opomolero ti isan re ba wa laafia yo soro fun aisan lati kolu e sugbon ti kude kude ba de ba isan ara re wahala ni yo de ba gbogbo ara boya isan ara ti eje ti da ise sile ni o je ko ma rin wonku wonku abi o rin koloba koloba o le rin lati opo ina kan si keji to ma fi re o eje ka toju okan wa daada tori okan wa lo lu awon isan lati gbe eje yi ka gbogbo ara wa ati lati da eje pada sinu okan wa e sora fun apoju iyo oti mimu processed food pelu apoju wahala stress elele se akoba si okan wa inira yo de ba ara nje o mo wipe bi sugar ba po ninu eje o le se akoba fun isan lati gbe eje yi ka ara papa julo iwo ti o ni arun atogbe pelu eyo sise ni gbogbo igba ebi yo ma pa e ongbe yo ma gbe o airo orun sun dede iwo yo ma ru yo ma gbe koda egbo ara re ko ni tete jina se toju arun atogbe elele se akoba si isan ara re ti yo si nira lati gbe eje ka kiri ara wa yo si nira lati se ohunkohun iwo ti o ni ifunpa giga gbianju ki o toju re daada elele se akoba fun isan lati gbe eje yi ka ara ati lati da eje pada sokan wa elele fa low blood pressure teje ba di yo nira lati gbe owo ati ese daada ati lati fosoke fosodo aitoju isan ara o le se akoba fun obinrin ti yo ma mu nkan alejo ma wa pupo fun opolopo ojo lai duro lasiko iwo sati ma bo wa si le ise Miracle Herbs International Mr. Guarantee ibikibi ti o ba ti nbo sokale ni ile epo NNPC ga kan bi sale ni ilu Ilorin ya si ona to wa legbe ile epo ladojuko alangwa petesi to wa legbe rotnus ni ofisi wa ri wipe ori bana wa nbe ko to wole o tabi ki o pe sori number yi 0706679793 lekan si 0706679793 ona ni WhatsApp number mi tabi ki e pe mi sori number eleyi 0703650 8206 lekan si 0703650
2: 82 06.
1: Ti isan ko ba le gbe eje si bi nkan omokunrin daada boya penavin block o le se akoba fun okunrin yo si so di akurete lodo aya re ti isan inu irina re retina vein ba da ise sile ele le fa ki o ma ri kurukuru tabi ki irina re da ise sile tabi ki irina wa ma wa omi ipe ti a peju soku ti a ba se be fun alaare o se se ko ma ku yo ni alafia awoka laku egbe aromolegun arun isanara ni papa julo lasiko ojo tabi asiko otutu janjan owo janjan ese ese wuwo lati gbe orun owo orun ese orun ejika orunkun ibaradi ati bere inira ati joko wahala nla ati dide inira koda iwo ko le rin lai lo popa o ni alaafia ni gbogbo ara ati orikeriki ara re ele iri be tori isanara re ti da ise sile eje ki a toju awon arugbo wa owo kan ese kan ti da ise sile airo orun sun aya didun ori fifo lore kore owo gbigbon ese gbigbon bata yi o ma jabo lese re fun itoju arun isan a o se iwadi lekun rere pelu orin te igbalode lati mo kini nkan to nfa ilera ara re olohun oba iwosan yo wu esan a o ni fi aisan lugba ami nikan ko to dide wuya fun itoju ara re ma so pe mo ti nawo nawo nawo mo ti gbiyanju gbiyanju gbiyanju ko sise kan si wa olohun yo lo wa lati da alaafia pada si ara re alaafia yo si je ti e lagbara olohun ibikibi ti o ba tin bo sokale ni ile epo nnpc ga kan bi sale ni ilu ilorin ya si ona to wa legbe ile epo ladojuko alangua petesi to wa legbe rotnus ni office wa ri wipe ori bana wa nbe ko to wole o tabi ki o pe sori number yi 070 66 799 793 lekan si 070 66 79 97 93 ona ni WhatsApp number mi tabi ki e pe mi sori number eleyi 070 36 50 82 06 lekan si 070 36 50 82 06 to ba tin sakesi awon kude kude ninu agu ara re gbera nle ma bo olohun oba lo ba iwosan yo lo mi fun o lati wo esan lagbara olohun
3: mo mo pe wenje o ounje
0: on pataki ni ilera je fun ni arun to taku to lohun oni bi re so fun bayi wi pe ki se le re ile ise miracle arts international mr guarantee agba onisegun ibile to mo ewe ategbo lo fin so mara ye lo re ti de lati sayewu ilera lori sirisi ona pelu irinse igbalode won le mo ra esan to nba ofira esan wo lo se won to ti ro pe o so na abayo awon kokoro ara tin fa esoro sagu ara eni owo o ma kuriri kese o ma kuriri ojo eni o ma wo bye bye lara o ma yun ni aile sede omokunrin ati nka alejo omo obirin tin se segesege yo mu kini obiro ma wu labadi ati be be lo tete gbera bayi ma bo wa sile ise miracle aba international mr guarantee o le je moran lasan lo nilo o re o si dayo o ti togbo togbo igbo ti di o ti tona tona ona ti baya mo wule soko kiri mo o fun eyi ke yi isoro to nba ofira e ma pe sori number yi 070 667 99793 lekan si 070 667 99793 ile ise miracle arts international mr guarantee lo so pe a o ni faisan loga.

0: Ah, babe.
1: What? Don't touch me. Don't you ever touch me.